Walam na hane wo. Ahane ya bobel no chira wo. Yama ni ya ure fi uhu. Ya kakai wo ma unya brema uhu. Ya kakai fo. Ehunu di asafu wa urade. Wayo, niye woyo, niye woyo, niye otumi yo. Eni niye obeyo. Aha, eni ya chira wo. The headquarters.

Na obe sa yo chine nyanko pon. Ye jume die nyina asha wunsa na wotwe ye wura mui. E jwa da sha wunsa. E bina da so sha wunsa. E jade ye sra wani. Musio. E sanye. Nkwanshia. Petuo. Yariye. Abayamaniye. Euradi yifru maso. Owo. Enkira kwanshia wunsa. Epuase kwanshia wunsa. Kep kosan kwanshia wunsa. Sunya kwanshia wunsa. Mampon kwanshia wunsa. Tafu kwanshia wunsa.

top speed eko chiani kunu na ubi se wa ura anaka won chenye obeba wani msua de ka niko share ka biase ena ni kunu nibe si na chini ubi sangwa lana say mama ame wenu msua wa tuka unyako bi ena wayede wa tuka na ubi na afre na katre ni se tidi ubi tiye ni kuno Refi Sofu Eli. Sofu Eli. Utiye ni makoku. Jidye na motia suneba. Ndi unza mono wa. Choose. Wesa nase enzema upeta wate ni choose. Ti wate asori fie ni mu. Ocheng. So yedi akwanso sembe breno yedi ba yedi kagire ni se wo mam yenu ni nyina toto wonim se amunu mu wa babu se na kunwane ko na chi oto fo mu ansori biem papa en sama wo de waso tie ni twie ni ye en sama me se wo de waso tie no hwe ni ye mosua ya mo ke kansam

Unim sa sorry bi omo ko bi oye omo ko asore na wan tade wa asore ho no mu a eh se wan ko asore enye bibia unim ya kire kire won ama ni gidia be wurade na o tonim kwa wasu yi